Kutheni engathi andiva kahle nje mfowethu? Indone ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mathamsanqa mama.